0: Bianca Carboni and I live in Brunswick and I love listening to Harvey Community Radio 96.5 FM. It's your town talking.
1: Make more time.
2: Mga Bisaya, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mga Cebuano, mga Ilunggo, mga Tagalog. Mag-uban-uban na kita. Diri sa Filipino Flavors. Lami. This program is sponsored by Community Broadcasting Foundation.

0: Music right there by the Course, Breathless, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si Jonter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre! Welcome mga ka-flavors natin dyan, ha? Kumusta ang ating araw ngayon? Sana na may nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, masayang masaya sa mga gawain natin dyan. O diba? Yung kahit gano'ng kalaki o kaliit man yang na mga bagay-bagay na yan, at least nag-enjoy kayo sa mga ginagawa ninyo mga kaibigan. At syaka, huwag din natin na kalimutan yung palaging safe tayo sa mga balak natin sa araw na ito at sa mga sa future na gagawin din natin sa buhay. Tanong ko lang kaibigan, pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa iyong trabaho? Kung pagod ka na sa inyong trabaho at hindi mo na gusto yan, nako, mag-isip-isip na kung sa tingin mong mabilis na ba, malakas pa ba kaya yung katawan mo, sa nakaka-coop up ka pa ba sa mga bilis o sa mga fast phase na trabaho na yan? Kailangan siguro mag-isip-isip na maghanap ng ibang trabaho. Well then, isipin po natin ang ating kalusugan sa pagkakataon na yan mga kaibigan. Wanna say big shout out sa lahat ng Harvey na basketballista dyan. Mamaya pala sa Rec Center, ha? Kita-kita kits tayo doon at maglalaro na naman ng basketball. At nauuso na rin mga kaibigan yung pickleball dito sa Harvey. Ayan, kaya bilhan na si Mrs. ng mga kagamitan para makapag-join sa larong iyan. And friends, more music coming up your way after this. So just stay around.
1: Harper Street Bakery continues to serve you 7 days a week. Fancy a pastry, Conti roll, bread, sweets or a coffee. Then come in and say hello to our friendly staff or call us on 97293665. Proud station sponsor, Harper Street Bakery. We're always happy to serve you.
2: You're listening to Filipino Flavors here on 96.5 FM, Harvey Community Radio. My name's Duncan. I've got a breakfast show on Mondays, Thursdays, Friday mornings from 7:30 through until 10, and I invite you to join me then.
0: Back to the music. Harvey, 96.5 FM. It's your town.

0: Music right there by Imahe. Pinagtagpo ngunit hindi tinaghana. Nako naman. Napakahirap na sitwasyon yan, ha? Nalagay na ba kayo sa ganyan na sitwasyon kung saan talagang ramdam na ramdam mo na, mahal na mahal mo talaga yung isang tao. Ngunit saglit lamang ay iniwan ka na pala sa ere. So napakasakit, ngunit sometimes maintindihan rin natin kung kayo ay hindi para sa isa't isa, talagang wala tayong magagawa. Pinagtagpo lang, ngunit hindi talaga nakataghana. Hiram lamang ang mga sandali. Ngunit hindi talaga forever yan. Alright? And friends, kayo pinakikinig dito sa 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Kasama niyo si Jonter sa programa nating Filipino Flavors. Lamijud kayo, syempre. Sa mga kaibigan natin ngayon, napagod na sa kanilang mga ginagawa at gusto nang mag-change work dyan. Well then, maghanda-handa po tayo kung gusto nyo lumabas na sa inyong mga kasalukuyang ginagawa ngayon dyan. Kasi ramdam na ninyo ang pagod at saka ang stress o di kaya ang toxic dyan sa workplace. Yeah, kaya hinahinay na ta sa pagkuha sa mga kursong sama sa working on confined space o di kaya working on heights or yes, at saka yung white card natin para makapasok tayo sa mga ibang trabaho na gusto natin sa labas. And friends, wanna say a big shout out to RJ Tihada, to Del Serapio, to Alinsunurin family, to Camporidondo family, to Plasabas family, at saka Safra family, kay sa Puralan family, at saka sa Redoble family, kay Vincent naman na nakikinig ngayon. Pre, kumusta na ang trabaho natin dyan? Mag-iingat tayo palagi sa mga ginagawa natin. Maging sa trabaho man yan o maging dyan tayo sa pagmamaneho na yan, ingatan po natin ang manobela na yan. And friends, let's move on with more of your favorite songs and right after this reminder.
1: Harper Street Bakery continues to serve you 7 days a week. Fancy a pastry, Conti roll, bread, sweets or a coffee. Then come in and say hello to our friendly staff or call us on 97 293 665. Proud station sponsor, Harper Street Bakery. We're always happy to serve you.
0: Love your music. Love your radio. This is your 96.5 FM Harvey Community.